0: Ji. Karuan lawa. Kabung tanan.
1: Sebelah siapa sih?
2: Kita sama kita bantu.
0: Karuan lawa. Nah, namai bang. Bangkung blip. Oh, nah lamoy mga bangkong brim. Okay, silda unog, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihane na mong brim. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Sa kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
10: Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
4: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
9: Visionex, daghan ang natubangan.
1: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Visionex, slay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
5: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
17: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
19: Available sa mga butika.
20: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
21: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
22: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa dyan kini.
21: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
23: Kung maminaw ka sa ex.
24: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na dyan kabuok bulan.
23: Kung maminaw ka sa ex.
24: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang sudad, duha na kabuok bulan.
0: Exciting!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
6: Bullseye! Bullseye!

0: 11 in the morning, mga katropa, alas 8:11 na mga igsuon. Sa sayong kabuktagon, mga igalad, regalod sa atong patayon kapag pangalagad sa programang Bullseye. Bullseye! Mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Bullseye! Partner, engineers, technical side, gawaban na ito, kurbuntaga si katropang Virgil Picong Ordinesa. Diri na tayo mga igsuon sa dugang panato ng mga isgutanan, karumbuntaga mga igsuon. Mga naka-line up na ito, mga higalang mga discussions and issues. Diri na inindot ka balita, mga katropa, gikan sa Davao Oriental Police Provincial Office, mga igsuon. Itong milabayng adlaw, mga higala, nagpahigayon maggod mga katropa. O kininiang opening. Program opening, mga katropa, pinaagi sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo. Labagan sa atong Provincial Government of Davao Oriental. Kung sa diin na nag-conduct o nagpahigayon mga igsuon karon sa Dopo Compound, dinining standard first aid o basic life support training, mga katropa. Ito milabay ng Agosto G's ni mga igsuon niya karon sa Dopo, mga katropa. Isgutan mga igsuon nga standard first aid ang basic life support mga igsuon bugda kini mga higala isip pa pagprepara alang sa mga emerhensya mga igsuon tungod kay ang unang pipila ka mga minuto mga higala o kini ang mahimong magbuot o kini mga katropa ang the big difference between life and death, mga igsuon, para sa mga biktima sa emerhensya, mga katropa. Uling mahinungdanon, mga igsuon, ang pagbansay karon sa 55 ka mga personahe sa Dopo, mga katropa. Pagpanguna sa atong snappy, mga igsuon, kugihan. Buutan, mga katropa, nga provincial director ng atong Davao Oriental Police Provincial Office and the person of Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr., mga higala. Kiling 55 ka mga personahe sa Dopo, mga katropa, magpartisipar kini sila, mga igsuon, magbansay o mag-gininiang i-develop ang ilang kahibalo, mga higala, sulod sa 5 kaadlaw. Naagi, mga katropa, nining paghatag o tukmang first aid o basic life support training. Ito mga higala sa mga personahe sa Dopo, mga igsuon, pagpanguna mga katropa, of course, ato provincial disaster risk reduction management office na maoy motrain sa atong kapulisan meaning standard first aid and basic life support niyagi suportahan mga higala sa atong honorable governor Nelson Boy L. Dayanghira kinsa mausap mga katropa ang nahimong guest of honor and speaker sa opening program, mga higala, niining nestigutan ng standard first aid and basic life support training sa atong kapulisan, mga higala. Dayang mensahe, mga igsuon, giauhag mga katropa ni Governor Boy Dayanghira ang mga partisipante nga seryosohon, mga katropa. Seryosohon, niining 55 ka mga personahe sa Dopo, mga igsuon, ang pagbansay o gamiton ng ilang makatunan dili lamang sa ilang mga trabaho, mga katropa, apan na bisan sa ilang panimalay o sa ilang komunidad, mga igsuon. May matod ni Governor Nelson Boy Dayanghira, being prepared is one of the best ways so we can protect and serve our people, mga igsuon. Iyaw sab gidayeg mga higala ang mga organizers of partner agencies sa pagpaligo niining nisgutan nga emergency response capability sa atong probinsya, mga katropa, sa mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para paghatag mga higala o igong mahinungdanong training o pagbansay niining atong 55 ka mga kapulisan sa Dopo, mga higala, gikan sa nagkadaiyang munisipyo diri karon sa atong syudad sa Mati, mga igsuon.
1: Bullseye!
0: Davao Oriental, mga higala, apil na diri ang syudad sa Mati, mga igsuon. Ato mong nakita dito, mga higala, si Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao, atong acting chief of police. Labati City Police Station, mga Higala, Kinubanan. Nadaghan na ito mga opisyali sa Dopo, mga Higala. Kita na ito dito si Police Major Vincent Foliante. Good morning. Kita po na ito dito, mga Higala, sa Police Major June Solanyo. Kaya karon sa Admin Department, mga katropa sa Dopo. Good morning, sir. Now, kining naisgutan nga training, mga Higala, tumong niining ang mahatagan kining 55 ka mga personahe sa Dopo o practical life-saving skills nga ilang magamit mga katropa sa paghatag o diha-diha dayon o saktong tabang sa mga medical emergencies, mga Higala, sa pagrespondi usab sa mga kalamidad.
1: Bullseye!
0: Ayon sa mga Higala nga kining usah sa mga nag-una gayon mga katropa nga mga responders. Kung dunay mga insidente, mga Higala, sa kalamidad, bagyo, linog, guguban pa. Binigyong ato mga personahe sa Dopo, mga igsoon. Ay nanguna, mga Higala, usab sa paghatag mga katropa o tabang atos komunidad, mga igsoon. O muna, mga Higala, nga importante, mga katropa, sakputong mensahe, mga igsoon, ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang, ang panawagan mga katropa sa mga partisipanteng 55 ka mga personahe ining Davao Oriental Police Provincial Office, mga Higala, sa standard first aid on the basic life support training kaya seryosohon gayon, mga Higala, kay dili lamang mga katropa sa mga emergency and disaster response magamit kining kahibalo, mga igsuon, apan pwede po ni mga Higala ma-apply sa matag adlaw, mga katropa. Depende na lamang, mga igsuon, sa masugatan ng mga emerhensya, mga igsuon o panginahanglan sa katawhang oriental nga Dabawenyo, mga igsuon. So sa mga Higala, sa highlight sa naisgutan nga programa sa dihang nakahinabi, mga katropas, mga katapos media, sa tarintos ng utana, mga igsuon, ka Governor Nelson Boy L. Dayanghirang, kung unsa ba mga katropa o kumusta ang iyang assessment sa performance, mga Higala, sa atong snapping provincial director, acting provincial director, mga Higala, sa Davao Oriental Police Provincial Office, yan si Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. Dito, mga katropa, gibutsyag, mga igsuon, si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang, nataas, mga Higala, ang iyang kumpiyansa o gidayeg niini ang pamunuan og liderato, mga Higala, ang gipakita karon ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. sa maayo niini, mga katropa, kapag dala mga igsuon sa tibuok Davao Oriental Police Provincial Office sa kapulisan, mga Higala, sa tibuok Hanay sa kapulisan, mga igsuon, sa atong probinsya, mga katropa. Sa diri, mga igsuon, sa giabutsyag ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang, umo sa liderato, mga katropa, ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. na sustener, mga katropa, ang kahapsay kalinaw, mga Higala, ang seguridad na bantayan gayon. Dari karon si buong probinsya sa Davao Oriental, mga igsuon. Umo importante, mga katropa, alang sa usa ka malinawon o malambuon nga probinsya, mga Higala, kining makabot ang tunhay nga kahapsay o galinaw sa paningkamot, mga igsuon, sa atong kapulisan sa probinsya o buskaron sa magdumalahan ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr.
1: Bullseye!
0: Ang atong snapping OIC na si Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. ang mga Higala gayon ang mahimong kumpirmado provincial director diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental.
1: Bullseye!
0: Mga Higala, na matagaan o nining tsansa, mga Higala. Kaya ngayong maservisyuhan ang Oriental nga Dabawenyo, nining mga nindot, mga Higala, nga mga programa para sa kapulisan, lipod sa katawhan sa Oriental nga Dabawenyo, mga Ikso. Ubus po sa liderato, mga katropa, ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., o mga katropa, ang hugot nga pagpatuman o pahibangno ngadto sa iyang mga nasakupan nga mangyan responsable, mga Higala, dili abusado, mga igsuon, ngadto sa komunidad. Kay stricto ang atong provincial director nga si Colonel Fajardo, ining disiplina sa iyang hanay, mga katropa. Bullseye! 8:20 in the morning, mga higala, alas 8:20 na. Sa iyong kabuntagong din kanon, pasasado pa tayo nga pagpangalagan sa programang Bullseye, mga katropa. Para sa siguradong proteksyon sa itong pamilya, mga ginikanan, ha? Kapunta mag commercial break, mga higala, siguraduha, mga katropa, ugalia, mga katropa, ang pagtumar. Kining atong primera klase nga food supplement ang premium D3. Kining atong premium D3 mga igsuon na mokri ang soft gel capsule. Nga makahata kayo ng instant nga energy mga gyala kanatong sa atong pamilya. Ngunit kaya doon ang kinitaas nga medium chain triglycerides mga igsuon. Kaya kung musulod sa atong kalawasan mga katropa, kung diretsyo kini sa atong mga atayong mamahimong tinubdan sa instant energy nga kusog nga atong kinahanglan mga katropa. Ang atong premium D3 mga higala, doon na kini mo kini ang vitamin D3. Kaya doon ay BCO o Moringa Seed Oil Extract mga katropa. Mapalitin nyo sa inyong mga suking butika nationwide. Makita ang mapalit usab sa atong mga Yes to Health Clinic nationwide mga higala. Dili ka nato sa City of Mati ang atong Yes to Health Clinic. Himutang mga katropa diha karon sa may ground floor. Aceper Building, Barangay Central, ning siyudad sa Mati mga katropa. 8:20 in the morning mga or 8:21 in the morning mga katropa.
1: Bullseye.
0: Katropa ang Vicente Bichon IV. Kumain sa mga tahi malo standby.
1: Bullseye. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay bagol par. Pakuratira ko di mong asawa par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nilsson Timpo,
9: taga Samal Island.
8: Ako dahi Osaka, trabahantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
8: copy daw nga
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
9: kapoy yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala sa
8: busa. Epektibo dining
9: coffee dahi.
8: Dining Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod, pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Bullseye. 8:28 in the morning, mga katropa, alas 8:28 na. Nasa iyong kabuntagon, mga igsoon din karoon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye.
6: Bullseye!
5: Pagkakamon ninyo mga katropa, si katropang Vicente Michon IV. Magandang mga igsoon sa atong technical partner engineers technical side. Pagpala ito karumbuntaga mga igsoon si katropang Virgil Picong Ordenesa. Madalita mga higalas, dugang panato ng mga isgutanan mga igsoon. Congratulations di ay mga higalas sa atong 372 ka mga pamilya mga higala dresyonan sa Mati. Nagipasidunggan sa 4-piece graduation exit ceremony atong milabayng adlaw mga katropa diya karon mga igsoon sa Sambuhukan Hall sa City Hall Compounds Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsoon. Ipangunahan mismo mga higala ni Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa uban na ato City Social Welfare and Development Office mismong si Honorable City Mayor Joel Mayo si Albario ang mao'y nagpasiugda mga katropa sa seremonya. Ini ka mahinungdanon mga katropa sa pagpasalamat o pag-andam alang sa bagong yugtos kanabuhi. Ini ang 372 kapamilya sa Mati mga higala. Kami nahimong parte sa 4-piece graduation exit ceremony mga igsoon. Ngayon mga higala kay ginimanggong mga mahinungdanon mga katropa

0: 8:32 in the morning, mga katropa. Hindi karon sa ato padayon nga pagpangalagad mga igsoon sa programang Bullseye mga Igala. Ito nga ato mga kaigsoonan nga katune in karon mga katropa, puro pasensya sa ninyo mga igsoon gyud ha. Atong signal mga igara kung dunay mga pipila ka mga kuan interruption. Dunay pipila ka mga kuan mga higala kini mga background noises mga igsoon ug uban pa. Kung kay padayon pa nato mga katropa nga gipalambo mga igsoon. Balhin magutang bagong lokasyon mga katropa mo nang ingon ani mga igsoon nga kasabtangan nato nga setup. Pag mahuman mga katropa ang atong bagong building mga igsoon. Sigurado mga higala nga among ihatod gayud kaninyo ang pinaka tin-aw nga signal nga among kaya mga katropa. Pinaka baskog mga higala nga programming. Pinakanindot mga katropa nga mga coverages and delivering of the news mga katropa. Karon mga igsoon, mga ilang sa taggamay nga pasensya mga igsoon. Kay amo pag yung ginahulat mga igala nga maplastag ta mga katropa pag-ayo dili karon sa atong bag-o nga lokasyon sa atong sibyahanan mga katropa. Katropa ang Ma'am Eliza Manggiob Junaldo, good morning. Mutag po sa uban pa nato nga mga kuan, mga naka-view, naka-tune in karon mga katropa ha. Pwede na ninyo i-text mga igalang, doon na mo yung mga kuan, mga katropa. Kininiang, doon na mo yung mga impormasyon, mga igsuon, o doon na mo gusto ilakbit mga igala sa itong mga isgutanan. Pwede na gayon ninyo tayo i-text mga katropa sa itong hotline 0927-928-4640. Kung doon na mo yung gustong kininiang isumbong mga katropa, doon na mo'y mga nakita, mga higalang irregularidad na gusto ninyong subayon, mga katropas, programang Bullseye o ni katropang Vicente Pichon IV, mga igsoon, itexta sa atong hotline 0927-928-4640, mga katropa. 8:34 in the morning, mga igsoon, rin ganun sa ato pa tayong kapagpangalagad, mga higala sa programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Sa ato mga isgut

kini karong nagkainit mga higala nga impeachment hearing mga katropa batok mga igsuon kang Vice President Sara Duterte. Now ang litanya mga katropa gapong adlaw sa atong prosecution panel mga igsuon dira karon sa ginapahigayon nga impeachment trial mga katropa nga gipangunahan karon sa atong Senado mga igsuon. Matod pa mga katropa sa prosecution panel, ang Office of the Vice President dili pwede nga mangayo og special treatment pag-abot sa confidential fund audit mga katropa. Bukini ang gibutsyag mga igsuon

0: prosecution panel, mga katropa, nga magkaroon ang miusig mga igala sa reklamong gisang-an niya impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Now, matod pa mga katropa ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong nga ang buhatan mga katropa ni Vice President Sara Duterte dili pwedeng bakalao mga igsuon nga tagaan og special treatment gikan sa atong mga state auditors ang ilang pag-account, ang ilang pagsubay mga katropa, kining ilang hibuok accounting mga igsuon para sa confidential funds nga makaroy gi-question mga higala nga matod pa sa allegation gigasto mga igsuon sa buhatan sa mga opisyal. Gidugang pa mga katropa ni Representative Zia Alonto Adyo nga ang Office of the Vice President, just like any other government offices, must comply with Commission on Audit sa requirements mga higala nga anaakaroon mga igsuon sa pulisiya sa Commission on Audit. Apil na diri mga katropa ang pag-audit sa confidential fund expenditures. Kaya kining confidential fund mga katropa nga naa sa buhatan ni sa Office of the Vice President sa dihang siya DepEd Secretary pa namang mga katropa or DepEd Secretary usab mga igsuon. Kwarta kini sa katawhan mga igala nga needs to be accounted for. Now, gibutsyag mga katropa ni Congressman o Representative Zia Alonto Adyong nga kining iyang pamahayag mga katropa gipagula human mga igsuon nga kining si Commission on Audit State Auditor Silene May Del Campo ni testify mga higala at ubangan sa Senado sa impeachment court mga katropa sa Senado over the supposed audit mga higala or audit report diya karon sa confidential fund sa Office of the Vice President. Now, dugang pa ni Adyong mga higala nga kining defense argument mga igsuon nga ang COA or ang request sa COA for additional documents lakip na mga resibo mga igsuon was not specifically required under the Joint Circular Governing Confidential and Intelligence Fund mga katropa. Kaya ang COA magyut ang muhimo nini karon mga katropa sa pag-audit sa bisag unsa mga katropa nga pondo basta kay pondo mga higala nga iya sa mga opisyales o agencies diri karon sa atong nasod Pilipinas. Ay tungod niini mga katropa, this is what placed the Office of the Vice President in hot water mga higala. This is what made the impeachment complaint against the Vice President mga igsuon. Kining confidential fund in question mga higala kung giunsa paggastos mga igsuon sa buhatan mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang giingon mga higala nga milyon milyon ka pesos nga confidential fund nga gihatag o girelease sa buhatan ni ini mga igsuon. Bullseye! In the morning mga igala, alas 8:40 na. Nilagyan yung commercial break sa mga igala ni Senyas na si Engineer Pico. Balikan na ito mga katropa ang dugang pang mga isgutan ng nasyonal. Kuban pa mga katropa ng mga balita human sa mga pahibalos. Tanway.
1: Bullseye! Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukat nga na may nakog XFM! ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Oh, di ko'y uya, boy. Exciting!
3: Exciting!

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doon ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong

sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, natigo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga

0: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap-kap, terkap, maguna na taguli kap.
3: Ha? Kasayo, God. Unya ra, master.
2: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign diyaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa ibabaw-baw ka na. Maniguro ng takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil diya skilid kap. Remains will be cremated. So, di ta magpa-dugay-dugay. Di pa sig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
6: Bullseye!

0: 4:48 in the morning, mga katropa, dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga higala. Kaya mga nagpaminaw, mga katropa, sa programang Bullseye sa XFM 99.1 Mati City, kauban ni katropang Vicente Pichon IV. Maganda mga igsoon sa itong mga technical partner, engineers, technical side, kauban na itong karbuntaga, si katropang Virgil Picong Ordinesa. Dali na tayo mga higala sa dugang panato ng mga isgutanan, mga igsoon, mga isgutanang nasyonal. Dali gihapon mga higala sa isgutanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diha karon mga katropa sa ganghaan sa Senado mga igsoon. Nao gipresentar na mga katropa kining state auditor nga mao karon mga higala ang nitutok mga igsoon sa pag-audit sa confidential funds mga higala sa Office of the Vice President o sa Department of Education kaniadtong secretary pa mga higala si Vice President Sara Duterte sa Department of Education mga igsoon. Nao gibutyag mga higala sa COA pinaagi ni ining si State Auditor Silene May del Campo na kining COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Nagkanayon mga higala nga kining pag-transfer sa confidential funds gikan sa Special Disbursing Officer ngadto sa lain usab nga tawo mga higala. This breaks the chain of accountability and exposes public money to possible misuse. Matod pa mga katropa sa Commission on Audit, pinaagi kang State Auditor Silene May del Campo. Now, gibutsyag mga katropa ni State Auditor Silene May del Campo kining iyang pag clarify sa naisgutan mga higala nga pulisiya atol sa questioning hour nga gipangunahan mga igsoon ni Senate President Quinn Gatchalian kung unsa ba dapat og angay ang paghandle sa confidential funds sa Office of the Vice President og sa kaniadto sa Department of Education sa diyang kini secretary pa mga katropa sa nisgutan nga ahensya mga igsoon. Now according mga katropa kang Del Campo nga sa dihang gitransfer ko no ang confidential funds mga katropa sa Office of the Vice President o sa dihang kini secretary pa sa Department of Education from one person to another naputol na kuno matod pa ang chain of accountability. Di dugang pa ni Del Campo mga katropa kining state auditor mga igsuon nga mao'y nanguna sa pag-audit ni confidential funds sa Office of the Vice President o sa Department of Education. Giklaro din ni mga higala nga kining naisgutan mga katropa nga buhatan mga igsoon is directly responsible kining Special Disbursing Officer sa buhatan mga katropa ni Vice President Sara Duterte o sa dihang kini siya Secretary pa sa Department of Education kining Special Disbursing Officer mo'y direkta nga responsable sa pag-disburse paggamit mga katropa pagpadagan mga igsoon sa confidential fund sa naisgutan nga opisyal pinaagi sa mga cash advances and should have personal knowledge nga ang kwarta mga higala ubos sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte o kansanihang napakini sa DepEd mga katropa nga masiguro nga nagastos bagayon for confidential activities o dili sa uban nga butang mga katropa. Kaya matod pa ni State Auditor Del Campo nga once kining mga pondo mga higala is handled by a different or another person, kining special disbursing officer will then lose mga higala personal knowledge kung asa gigasto ang naisgutan nga pondo mga katropa. Kay si Senator Win Gatchalian, iya pong gi usab mga higala ang kinini ang pagtuki mga igsuon nining 375 million nga Office of the Vice President Confidential Fund kaniadtong milabay nga 2023 kung sa diin kining si Special Auditor Del Campo was disallowed after the money handled by Special Disbursing Officer Gina Acosta was transferred to Colonel Raymond Dante La Chica. Matod pa mga katropa ni Senator Sherwin Win Gatchalian. Disangat po niya mga higala kining isgutan ng isgutanan ug iyang gidescribe nga morabag similar circumstances or susama nga panghitabo mga higala ang ilang na monitor diha karon sa naisgutan nga pag-transfer mga igsuon or lihok mga higala sa kwarta sa confidential fund nga na-allocate sa Office of the Vice President and then Department of Education gidescribe kini nga similar circumstances sa paglihok sa naisgutan nga pondo katumilabay nga tuig 2022 o ang confidential fund nga nasa DepEd kung sa diin doon na usay mga cash advances mga igala were also allegedly passed on to individuals other than the designated special disbursing officer. Kaya ang burden of proof niini mga higala is within the accusers. Sa prosecution panel mga higala nga mukaron ang niusig mga igsuon sa pagpatubag kang Vice President Sara Duterte o sa iyang buhatan kung unsay gidangatan ni 375 million pesos nga nahatag sa atong panudlanan nga confidential fund katumilabay nga 2023 sa naisgutang opisina sa maong opisyal mga katropa.
1: Bullseye.
0: So, kini mga higala nga mga sentimento o karon ang gipalawman mga igsuon diya karon sa nagpadayong impeachment trial kang Vice President o batok kang Vice President Sara Duterte. Gibut siya kusab mga higala ni Senator Sherwin Gatchalian. Nga kining gi-raise mga higala o gi-describe nga similar circumstances involving the Office of the Vice President's Fourth Quarter Confidential Fund katong milabay nga 2022 o kining DepEd Confidential Funds kung saan dito nakitaan mga higala nga dunay mga cash advances and were also allegedly passed on to individuals other than the designated Special Disbursing Officer mga katropa. Now, kining si Del Campo mga igsuon gipangutana mga higala nga kung pwede ba nga kining pag-apply sa susama nga audit rationale could result in the disallowance of those transactions matod pa mga katropa ni Del Campo mga igsuod. Okay. Kwarta mga gubod gihapon sa panudlanan sa tao mga higala ang gi paabot diri mga katropa nga matugiban kung giunsa mga higala pagastos. Nining aligasyon mga higala nga nawalda sa di baong pamaagi. Mabitaw nga pila ka impeachment complaints ang giagihan batok kang Vice President Sara Duterte og niya na usa mga higala ka susamang kaso ang nakitaan karon og igo mga higalang atensyon nga mo hinungdan mga katropa nga naa karon ang atong Senado sa pagtaral nining impeachment complaint kang Vice President o kontra kang Vice President Sara Duterte mga igsuon. Now, gibot siya kusab mga katropa ni Special Auditor Del Campo na there's a possibility mga higala and a possibility remains. Ubos mga higala sa due consideration human kini siya gipangutanan ni Senator Judge Bam Aquino as to why unusual aliases is appearing in ang the acknowledgement receipts had not triggered a fraud investigation. Usapan na mga higala sa isgutanan tungkod kay doon na magoy mga aligasyon mga katropa nga kato mga gipang transferan o kwarta mga fictitious names and characters kato batod pa mga katropa. Mga pangalan ganito sa chichirya mga igsuon ng uban. Now this only shows mga igsuon how serious this current administration and how serious our Commission on Audit and the Senate of the Philippines to get to the bottom of this mess. To get to the bottom, mga katropa, nining nisgutan mga igsuon nga confidential funds. 375 million pesos mga higala nga confidential fund kato bilabay nga tuig 2023 samtang sa lain pang kumpirmasyon si Senator Win Gatchalian mga higala nag-affirm nga ang kinatibukan 612.5 million pesos diha karon sa Office of the Vice President and kining DepEd confidential funds could face this allowance if makitaan mga katropa sa COA nga dunay mga sirkumstansya sa pagpangurakot mga igsuon. Kini mga higala taas-taas pa ni mga katropa nga panagtigi sa mga expert legal minds nga mo karon ang nitindog mga higala isip depensa o prosecution kang batok ang Vice President Sara Duterte mga igsuon. Now we just hope mga higala nga dili diri lang mahuman mga katropa kining sinsiro mga higala nga paningkamot nga masayran nining mga pondo mga higala sa panunanas katawahan kung giyon sa paggastos mga higala. And with all due respect mga katropa kang Vice President Sara Duterte, I think it's about time mga higala nga maexplicar usab bugawas ang versyon sa istorya gikan sa iyang buhatan o gikan mismo sa iyang personal mga higala nga reaksyon para og aron mga higala nga mawala ng kalibog sa katawhang Pilipino mahitungod niining nisgutan nga issue mga katropa. 9:02 in the morning na mga igsoon din karon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Bullseye. Matay yung oras mga igala din karon sa atong tulumanon sa atong Webes nga edisyon. It's a 13 mga igalas bulan sa Agosto, tuig 2025. Sa atong mga kaigsuunan nga medyo busy karon buntaga ayaw yun mong kalimot pagtumar sa atong nindot mga igalang produktong atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kung gigining atong Santon Vitamin C mga higala gama kini sa ginini ang duna kini spirulina nga puno sa vitamin A at 10 times kay mas daghan og vitamina kita makuha kaysa carrots mga igsoon. Nakupod ka makatabang mga higala ang atong Santon Vitamin C aron mas munindod pa ang imong pananaw mga igsoon o aron matabangan kita mga higala nga makabaton mga katropa sa kalambuan sa atong immune system aron ang atong pamilya di madali magkasakit o magmalipayon kanunay mga katropa. So inom kita mga katropa sa atong Santon Vitamin C o gini mga higala ang atong alkaline nga vitamin C. Gini atong mga produkto mga higala ang atong Santon Gold Plus, atong Santon Vitamin C, ang atong mga labi ang healthy nga kape mga higala, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o gini atong Premium D3 Coffee Mix mga higala, mapalit kini sa atong mga suking butika nationwide o ma-order mga higala of course di karon sa atong Yes to Health Clinic mga higala at makita mga katropa ang nahimutang ang address mga igsoon sa atong Yes to Health Clinic. Gusto mo bisita mga higala makita ninyo ang mga nindot ka produkto sa Yes to Health Incorporated. Nahimutang mga katropa ang atong Yes to Health Clinic di karon sa may ground floor A Square Building Barangay Central ng siyudad sa Mati mga katropa. Wala tayo kong oras mga higala andre karon sa atong Webes nga edisyon sa 13 bulan sa Agosto tuig 2027. Dakang kay salamat sa pagkuyog, pagduyog, pagpaminaw, panayog, pagsalig mga higala andre karon sa atong tulumanon o sa kinini ang atong panayon mga katropa nga pagsubay sa matag-adlaw nato nga programa. Kuyog ka ninyo sa mga higala sa mga tagnaw, sibihanan o mga adlawa. Dumduman nato kanunay mga katropa nga kung mapugngan ang kamaturan ang injustisya mo'y maghanap o ang usaka kritikal independente o mapangusisa ang komentaryo o sa kabililhong elemento sa atong demokrasya. Pangalan mga higala sa Bugbanay Hanag para sa XFM Broadcasting Network Philippines sa pagpanguna sa atong President and CEO nga si Dr. Remilito Uy, sa atong Vice President nga si Ma'am Olivine Uy, sa atong abdikon mga higala, General Manager Sir Edwin Garing. Labagan mga katropa sa atong Technical Partner Engineers Technical Side, kauban nato karabuntaga si katropang Virgil Picong Ordinesa. Ipigihapon mga katropa ang inyong angkorban, galaw gubos ng sulugod sa kahanginan Mr. Bullseye Mati Dabao Oriental. Ini si katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Matayaw Dabao Oriental, good morning, City of Mati. Bullseye.
1: Inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
4: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usab kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix user.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay mangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape no walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
12: Pagtaman!
11: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman de mo. Ale, mag-study na ta.
12: Okay, sige!
11: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
12: Sige!
11: mag-study tag mat, ha? Kung adun mas nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
12: Diabetes! Exciting!